Wanga lu sesana tan menak tau katak tu kina kulu layau katak lu amma sebel dong na atau kalau sama yang lu setau mana lu sesana tan ngolak lu nga unik kalau bilang nak punga nuta kau ti lu nga ila kau ilak palya lesang nga na unik ka palya kau yang nak tu nga ila ikaw maluang tungaw galwa ilangin na kau yakat talilaw sumagama tana sivulak pangulugo ako sa kanak taka ang ayok ka po tayo sa mani kamatsak tumakalo wala ako sa manong mata unok ko tagpa tupak sa matilugi makita uyak tilugi sinilak sota ama ubla ko tupalakangap ta sulit ako makita uyak to ubap tinne kamaplote sinisito yari wala ako sa mga ka ang ayok ka ka kasi ni mana ulak to tayo man na itungin naman taman na utsaka katoklo tapa ayaw lang ila ayaw tillo ko sa puti ni palaw sa mayugot paksa man ang meso ta ukko siksaling me tapa ni matita saksa mama katoklo ta kuo kanigayani amma tapa ni kalagulo sa po saksa mablutik yakalo katoklo lang na kaya katilaw sa mayunga amma uyakan ni sanablutik kinyilang naklutik ikabe yatte akhlugi tay ko nga kinyuli akpala ako si Mayun sapusak ka akhluti la atatagila ako takalo anigila ako takalo tay ko atatagila ako taka tabong may atakala ako si Mayun anigila ako taka nubitya la yaw katala ako si Mayun Matthews tabo galo ama atatagila ako taka Jean tabo ananagila ako takalo Teresa tabo ang nasabila yaw wala ako si Mayun tay na ikabeja katila ako sa mama. Ang nanay, pilagya kakpaga sa gila ako sa mga ka. Sinawa, ublumelak to na ang ugalan. Ang ayugalo, inutuin na. Tako ato pala ako sa mga pingasuyo yuti ko, no takakayaw yung ama. Ila, no nakatakaw ko tila talikaw, yakatalila ako sa mga nga. Sibulak pa at siya, may udsa ko sa gusto ko siya katin na. Inang may ugalo ha. Patakatakaklo nga. Patakan na tayo nalo. Salag sakto alo katta ka makuwiasik tumakalo katta lao sa mga makinaong mga lokaw yung mga itlago tayo na patakatiga katakta ka. Sunaw pa kumangaw lao sa mayo. Kumangaw sunaw pa nagligilo mo. Patakatakaklo.

Then ang ayok lak pangulok si mayo nuli akalok si mayo kau nang me at akalok ang nak jung me nuli akalok si mama tekuat sila laga katak lo tigo udzag lilaok si mayo nga amma puy gok si makatak lo nga akpik tagap ta tasio sinane udzag lao pilalaok si mang mayo nga akpik tagap ta mamaktong magayalo lo tiglo apik sulilaok si mang megaman na niyong mga sunaw pa kamaok pinilo ta. Daiman na ulaok si matlakibugog. Kisa ni kingon na ako akping na kawalik ka nila ako sa mayong naklunga. Tawapam nali akpik ang ima. Tagba. Kawalik ka nakataklunga daiman na. Kawalik matyaloklunga. Angiyok lakululaklunga kay. Daiko. Inut sa tuwadyo ulaok si mayong ko. Silak katika kataklutigo. Amma atatagilaok tama ang ayok kong isannak takko takwa silak katiga kataklo tigo dahil na inut sa tuwa tigo pani nga pekan nakakatalaok sa mga kaila niveak siya nga katitwa siya kakatalaok sa mga ko niveak siya katikulom na itoklo ka titaw katalaok sa mga matay man na toklo ka kuta kataklo no kati katigay gayok tumagayaro laok sa mga mga kanutuin at siya pekatigingin na paklono kimaksing walak paklono tuping walak sama tuping walak paklono pisulo kulo yak lunog lo kanulog ta katik palawak sa maligo kuwi anak tumakalo yak palawak sa maligo ama pekan nakaglogo kanong asaw tiga yulo alawang islunog kisane ataw sa ilo aklono kanong asaw tiga mno ikaw magalo aklong atay matuha ukang ngitayin naklono ang ayok kaaptin no kisane ukalialo ang nagtuko ang na tawtong na kami o kalawak sa mga aksualo kapag ilawak sa mga kanu kayo kaya kalawak sa mga yugugalo tayo man na lawak kakablo ta ama awla yikan nila kabo nga nubukli na ito ta ukusik sa lingme ang ayugalo nayoklakto no ananagilawak ta ka tako no nga uglak uglalaok sa mga unga sige ato ko luklute ko tatagalo anigalo awdlak sa matilugi nawayali ako sa makawak tilugi luki so ngulaok sa malukya ka na imuksa o timur luki nadzakajwalo ulaok sa mga ma ikaw magiblago ama ikaw mayung na kiblo nga suli ikay ka nililaok sa mga mga ma pa ang ayok ko nga ila teka uwi mataas mo ang ayok ko nga nukaring na atatakam no ang ayok ko nga ila atatakilaw ko tama ang ayok ko nga nung gawa sa matilugit nao yali asa ako sa maplutin anigilaw ko tama nayok sa kapta o kareakto ko lang mga tabakit ako magamigo o kareakto kong mga aso ila tusangin sa sweto ko lang sa magamalukya ang aktaw gayo lang ulaw sa magkakama, nagligayaw lang ukatalaw sa magkama, nukakainulaw ka akin ako. Ang aklo nga tayo ko nga ukakakto ka ma, at atagilaw ta ka ang ikma. Ukatya ang nangin na malukay ka na, tuki sila ang nangin ko aklo na nga, ang ituin na ma, at sila ay ka maigo lablo. Tagbali, tabakitong ma, tabakitong katablo nga, tabakito. Pingmagot daw, ubang ataw, piblo ko. Kaya yung mga itlong alokano, tamuag akong mga ilkaktalugin na kake. Dako, ananak ko ka ay sa malagalo ako tuloge. Naaklok tuwalo laga ma, kaya nga tatsalok lunga aswela. Naaklok tuwalo laga ma, mikiak tuwalo laga ma. Ano akong naaklunga. Dahil mga lutabaki, may mana mo tikislo ko, uktok ka nila ako sa mga itong aswela. Ano lalo ang nagkumo? Tay man nalaw ka kablota. Amma puy gok sa makatalaw ka kablonga. Udzagay na laklonga. Udzagay nilaw sa magama. Nubuklini. Awlak sa magiblota. Taw na ni kangap ta. Ukalak tukulong na. Tubsak silog ta akto ta taw po. Nakikiktaw ang itigot. Malin na klugay. Ukalak tukpalaw sa magapta. Mamaktong magalaw katong mata na kablogay. Ukalertik sa katawangin na kalaklo nga. Ama, ukiulog tatay ka na kaklo ta upangango kangat. Tawo po nga. Ang nakjo nakaktaw, jay.

teko nubukse cimane ngak tu mane nau ya meksane ngak tu tasso taikung ngau pro tetek va ikaluk se ngak se sale ne alga ngak taikung ngau jaga ngak ta tasse ngak kanet tu kulung mane na tau bunga tu pekse ta tari ma kanet tu kulung ma tekpa kila kaul ga ngak taikung ngak aula sagak se makatelok se majigo amma Asean itu tak pernah ngapisik lu tak awal sahaja pelak semua tak ane kira tak kalau angga juga lu ubah gak lu tak awal sahaja aku malang megap tak upang aku awal sah nak sejalu ada tak kira tak mau kau tu belum itu kau kau betul megap tak tali tak kau amma kau kau setiap lu tak imat sah nak megap tak lang ma angak lu tak asyik tak kau ngap tasang mengau megap tak tanah kau betul alung ma kilak saya juga sebab lak pa mekai virtual orang ma tahu bani unga sekolah tu kita mana sena kacau sama ningit cijak orang ma tapi kengah ikalu allah lak lete kila memang ikalu kacau serta orang tu aku ikalu lete kilo ama ikai lak lete tapi mana itu mereka jauh orang inap tete nak imat inak lete kita asean orang lak lete okau jauh orang abtakan itu inak Iman na ako yung luta. Ang ayok ka po tayo tungil ito ako ang aptigon. Dahil na pekulaw ka nga malin at siya kasi klugo pekatala ako sa magapta. Ila. Naalalo ang ni kumakay. Dahil man na ako katala ako sa magapta. Utak. Utak luta ila. Tao na nilok luta. Ablok tami ako lugi agalo. Unik ka ang nakto nga. Iksak ako ane. Ano ka vinang niklo amma. Sunak lo yan eh. Piti tau balak semang mak tak upeng anggolak tu lego nau jale orang tu. Akik sugak tang nak lute, la akik sugak me piti tau nong mata. Tupek semak lute tay kena akik sugak jak lute. Anu gak tu mager lelak lune. Sini lak lute ilangi. Ata ata gila utara sini lune ubluk. Anana gila utara sini lak tau lune tau. Tak ko ako yan ilitay kaptigo akik sugay. Paglagi ko lo yak palyatuin na laksugi. Kuvian aksitay aklutig lo akik suklutig. Tupi bupi kalag to alog maso na lagtali tamad sa. Tiktaw ka kautig ibluti. Nuka ka inaulaw ko sa mga mikito ko lo makiablut. Ta asiyo siya luklutig. Tupi bulo unong akala ko lo tiktaw aklutig. Nuka ka lo tema. Pita kang isunni. Tako, toklo la ako lo yak to to kinakto alo lo to tinawang mga tupeng na ilaw kataw yo alo na sigip lo na siya. Sunaw pa amyo atan ay nakla na. Tay man na ilaw kusimatlak ka agad lo to. Tagba, upeng nga ngok kanila ka nga nangyang naksimatlaya na alitwa ka nga tagpa nga akyang may atakak tumut. Tay ko nga Aulak pala ako sa majukan. Tayo ka ni tagpatubay ako sa iblo. Tayo ka ni rawayak ka ako. Natsakatak ako sa ama. Tuktokatak ako sa iglo. Tayo man na katala ako sa mong mata. La atatagil ako. Takatuktok ka nga ilan. Ay klakti tayo wala ako sa magapta. Nang magumanak tumakala ako katak sa nila. Nang malakangap talo. Takanalo katak sa nila. Kaya man na ako katala ako sa mayo. Kano kaya mikita ko lang ako katala ako sa mayo. Tagpatubay ka nga tagpaw na. Tika ka ako sa tayong na kaibit lugo. Uiwak lugo tao po na. Tuksa man ang mga waliw luta. Tao po ni tao. Tika ka ako sa uiwanik sa malas luti ko tamani. Tupikak pala ako sa mga mayo ko. Awayad laki ko tao po ni luta. Natsaka sa klutig lupa katala ako sa mga mata. Aula yung ataw sa kluto. Kinalugang ni takula ako sa mga lakap na tao pa ni. Kinalugang nung ngaong mata. At atagil ako takuk ka. Tawa nga. Sika ka ating meto ni. Ikpig diwa ako kablo yalo. Tawa pa ni akianok la. Tawa pa ni katala ako sa mga mata. Tawa toko siya katoktag ka tema. Noon nga tawa pa. Tau po na nga akluto, kinalugay, takok sa uti akluto, tigluang ila. Tau po na ang mata, kaya ka ang mata, tau po nga akluto, atatagil ako takok ko. Kukiksing man,

kiving matay na kinaluga kinaluga kasi gitlugo aliana ko sa tela ko sa majigo kisa ani umak kan na kami outlock lari tay malo kinaluga matakuk kan na rong naaklatalo ilano ka ka inolaw kartin na gulis uli awla jikan na tunga ang ajuga ilin niya kaya katala ko sa mga mali ilin niya kaya kaya yuto katala ko sa mga mat makwek kaklo na yun napingas kaklo na loob kaya ilin niya kaya lao ko sa malo ilin niya kaya sa matildo ko sadli me ikumalik doon me tikitaw kapta dahil ko kinakko na kaktala ko sa malo kaya ko kalugilik ko tatuanik ko kaya dako apik ko na akikulik ko kinakko makakulik ka ilang itay ko chicken ng mata tako atatagi lawak takalo kalukiliw lawak toklo kanok kaya kubiyaki tuyang isluti takok sa ulawak sa mong mati tayo suma okautin ng mao tabo na kaktaw yung tusaw mayakalan noklo ni tayo mailing ma atatagi lawak tamakaw yung mga islo niyo islo ito kami tagwa ang akong may ko at yung anak kao yung nasuktuwa na ulilaw ko sa mga kinaong mga kao yung mga itiaklo niyo ang akong ulaw ko sa mga matatagat daw tayo na daw ang akong maang na kong mga unno alok ta sining ituk sa ulaw ko sa mga kortoklo pagkaya kao yung nasuktuwa na at yung anak kinaong mga tagwa la kao tilago korto ubla ko tagwa timulok sati sungit ako lo Dutte tay mana timmo timmong mata ubago neuvel realaklatigo ata tagilok tama okaw tilok sa mangma ano ke kaluk kaluk kilio na kaktao jak sang ne kano ke isu magaluak pungalab luni lukya kano ke agan na tay man nagla ikaw mayaka kapsa ni ke uke kalaw sa mayunga 5 nik lukya 6 nik lukya Ubalo 4 ni nalian ni kata wani uki o kaktil lunga. Tay man na ilo kto alo ila kapya gyal la kakya kay awla jitya la oksi mang medyaka. Tay na so kay ma atong mani okak tao kami. Tao nung alo sang mo kaya kao tigib luni. Awla laklo tiglo la oksi mang matay kong uti laklo tig. Tay man na uja ka la oksi medyaka awla kao tigitya kto uja ka la oksi medyaka. Ubalo ba kaya akaw balo tayo may liok luti kapya kakulo yala ako sa mablogo tayo na ila tayo man na liok ang ata ang ako ko kapya na kulo yak to ilo katalo ako sa mabuti ila ubam na li kapya na kulo yak to ilo katak luti tayo man na ulo ako sa mabluti aso ila tayo na ikumalik to aso li taon na niya tildo Ublo ni Glona kapsa ni tao na nikaloang ng mga uja katlang may nagulo. Aki ko liyo, aksualo, ni Vio king mga nagligay ang makayalo ki Bluna nga. Ubang alo, kapiag ang makayalo klugo, aksualo. Kanok lo na ikya, inaw tigil ako sa manok. Aud laki akto kumalak sati. Aud laki akto nalak sati. Inatok ko klo na kaya kaya ko kayang matama nga. Tagbabuti kaya akto klo na kaya. Ang ayok ka katakwa ni Uveo lang may matatakan nga kisanit tao ni Uveo katawalong ang makapya sa kalawak nga ni Uveo. Aud lang na lang matago tigo ti matlo ni tao. Isang mangat tao isang kako. Kangat tao at lalok sa nga kaya ka ang mino ikitin niya ang waksok talawak sa mga tigo at tao yung mga mga ko. Aksualo kapya sa lawak sa mayunga. Ukit yung makikuluyak nga lo. Tay na puwi ko lang sa mayang isa ko, kapya gila ako sa mga kakswalo. Tagpa nagligilyalo. So na ni orange me. Nagalaki ako tigila ako sa mayakatay na kahit sila ako sa mga maila. Doon na si kalwakso na nga kaya. Ang ayok kam na sila ako sa mga orange me. So na pa orange me. Kau yung mga isa ko lo at ila milukatango na kaktawala ako sa mayugalo. Mamaktum makalob lo na sir naklo na lo. Tay man na ito lo ako sa maya. Ako nakalutin na nakigyo. Yara ako sa maya ka ikaw mapluga. Ano kaya ataw si kulong makay. Tay man na nakiyaktik pag. Nakiyaktik titawag lo. Tay na ikaw malo ako sa mga

anak to kakangat kilab lunit daw akik sinasok lunit ay man na kilabalaok si mangma tagwa ilanik ko kaya kangat ima na sutay litak luto pitay libluta sunamik nunamik lunit pirtititay ligak akluta amma uyaganik lunit awlajak tititay ligak akluta ubalone tuktu mekongane qiyoqtaq taylit yaqluta taymanna peqoyawne momaliklugu taymanna ubalaqsimu taymanna qillasaaqaanga ataataga taymanna utita ubalaqsimayugo qaugaanga uplu ataussuugaluuqqortu suutlu abiyung mangallu oqqautijaungillunga taymanna uqoyawnaqa malituinnarlugu taymanna ubalaqsimu taymanna ubalaqluta amma iglug sakalakanga tagpane kaksok sibluta igluleo kattakluta ila kaksok silakanga ta iman na aputi tagpunga katipaliab lugo iman na tublak lugo pisilua maayak lugo ta iman na pivalaok sa mayugot ikaw mang migama atatagilaok tama ukaw takatalaok sa mang mga tagbago ila ukaw takatalaok sa mang matik ko ang ayugalo iglug sa migo ta iman na tubla katao tsak to alugum no nao yale ako nigo titao titao maang mati ko lakatak lune ikuyasa suito yakatala ako sa magama ikuyasa ka maawla yingin na manutak oblonga piko yoblonga kanutuin no ikayok lunga tagpa tayman na wala ako sa magama tayman na iglule ok laukka akluta sikot siya matakay ukiungu ka ng matawunga nao yale akluti nao yale akangata tikin niyala kangata kaya manak pala ako sa mga mata kanga tikin niyang mga ta kangalo tawunga ng mga ta kaya masito wala ako sa mga ta utak kagap ta tayo matuang wala ako sa mga mat isu mao yakata ka mamaan nao yume ang nain na bluta tagpa pingaswin na kulo bluta paya katala ako sa mayugun ukiyo kalo tilugulo tayo makapinging nakpala unang hilago isa makatala ako sa mayunga ila isa makatalok to nga nanong no kaluglo ni tikita nga naya ka-accept tagpa chicken niya lang nakangata tautok ko ka lalok pala ako sa mga makimilo ni ilangan ni tagpa tagpa yuyak lagi tayo man na piga nga ma ananagila ako taka ukaw tiga nga ko ukak paklo ni chicken niya lang matakay labaklo ni tagpa tayo may lisat takto lago tikik bala siya lago paklo di tayo man na ito katalo sa mga maila sungong mga lukaw yung mga ilunga tayo man na tako katalo sa mga tayo man na migama tikik lodi tagpa anilito akap talo kablo na aksang nito alo na yung manak tumagaro katalo sa mga sunat sigalalo palauga tamako punnang na ilaksaw ti tipa ti tako ato galang na niwak palauk sa mayugalo tipa ako yung magalo ya katalauk sa mong wita na imatsak to ato katalauk sa mong nakap titaw titak taon nakap ta aliana ilauk sa masak po titagaso katak to ato amma mikso titak sa nila mikso kasi kumanak tumagalo katalauk sa mayugalo talong mo awlat kaibit ito kailik tema ay

0: Hello, lakot. Hula, tiya ba kutong nga susi. Maanak ko lang mo ang mitin lo tatamani. Ikalo ni CBC o kiyo tatamik. Tusaksa ko di kitin lo tam. Hula, may lak. Ay, piyo lang mitin lo ko June 16. Uwang akati yung alisano ba yapik. Jamie, kayok tigil lo ko. Ilak na lo tapit. Hula, kut. Tung nga so, pika si tayo ko na lalak pala yuit. Tamani, kalon ni kadyan ang liak. Madut to, piyo may usakin nilak tukulolon. Tamit, takibok. Unu ku temet tillu ku sakin nattu ni suru tappane kakayami utollu ni sakin nattu ullu ni siru igala ku sini kumala galo aktu ni ayong natti akattala miyo teme ginna jang miyo unni teme akattala kibok nami tuin nattu it ulla kudu kallu na nit nattu apiu nakappa tui kivalla kitang miut nuna vik ikalun ni miut apiu laki kattala miut aenge maane Eid mo ako suningan na inutitut to sa akin nang nila matilo sa tunga sutiya kasi. Tema ko kakataka kung nang sila sa magama. Tako nayok tanga nila upang nabigin akong natanga. Pero pagi si mayangan nita kibito ko na kato yung minuto lo sa mama to tako katang utigin. Ila ami katapan ito naman nila at natin ilang ikaw mayangan iktaman na sa katong sa mayakalawasin na nung nangiti lang sige ilang iti kun at natapan ni kikita to ami tinulo tatakilo tatin apas kung na sila umigat ko ito sa bigin niya kati kun amala pipalayot at nasabang 30 pata na kawisa lotok inutitut amala kalo natin itong nangilun niya Itan kawian na lang si Mangitok. Kawian na lang si Mangitong ilag. Tamaan na yoktaw kat ila. Atoktaw kat tas mayo na lo nang ila. Atoktaw kat tas mayo na may tuwi na tamaan na nuna bumi. Tamag ko amiswi katang utigi. Nutaw kat nutaw kasi makatang ni kong mata. Upang nga bigiyangin ni Tano. Tapan ni Tao kibito. Mita ka palisik ko. Tapan ni 1960s ng tilugo. Nutilaw si mama. Takatang ngutiginik. Tana. Hamaligiyo yun ni Northeast Shore. Nga nakata. Yung kikita alam. 150 kilometers. May kaitay ka na yung asin nakata. Yung kikita alam. Tana to. Yung kamat. Yung katang ngutigite. Kanit. Nutaw tilugit. Kisulimat. Yung sukat at talutit. Piyak sa akong nertutit. Tana. Pasokon na sila. Kutawa na kikita alam. Yung ito sa akin na labo. Kino mga pit. Namimito mga pilo. Kakakain na kong nakupin.
1: Ilaya yung ilaya ko pala tamara kayo tumut
0: ila tema una ako si yung katos si mayo kayo sa ang katos si malo nilo ako ni ulap tawa ko ay gusan ni ta mga kibitu minut ila nuto taulo si mami gabin man na mo kanuili nga pali alam mga upalo nito sa si malam mga si kanuili nga tita pali ang mga ukakakain na gawin
1: at ay sumali tema So ko si ulong ay la ino to pala tungo to ay ni ukyo ka tunga no to lo sa mga trap mga kilito lo mo tako lo ang iyo kaka sa ni tiyato ta at mga mga no to lo sa mga ta
0: ila taman na nalo nang ito ilo lili alo mat de na no to na kilo sa mga si so ko si utin lutin ikaw mayan na kailang ako unika kain na kong nakupi
1: unika ko na tunga tapika ni so ko si ulong ni kuga makabitiyumi Ammalo, sokoi sokoi malo tilunga tamana kaise seipani ini lukio kalutunga atasen vila kotolos majugama. Asivan de tama atasen vila winna kotolos majugama tapikan kabitjumi. Nette kaise tilugo ammalo paunga kabitjunga thano kumisa katatuta ida tutkuja sina tuta ida tama tapikan Atas meringat semak mata mengkhidmati, asyik menemuk, kubiak jauh kita semua jaga asyik berkata, ilah ilah mengenal orang kisah ni bolak semua.

0: $4 billion ni pigi hane amata steens bi at nuna siute kota mo atoya amalu tula tabik akige atuninga tako luto sabere de tejeni usi nixa gunna hatala amata tapikanga nulu jani ngatuning ilanga si bakti isumalu tahatu umaju mitchanun nuno maligalo tjuang lori ilau to halau to tamakwago inuit isumalo tigibatang ipoy ko tau tuin na kaya hangit tuin
1: inuit lo sapudjaw ya kaya kang ningin ni tamakwa tuksirak si maningit kawyasak tau gerit
0: ilaw to kaya kanilaw to tamakwago sapudjaw ningin nunalit amalo inungit pimakyo na pangod nuna vimitau tako mana isumalo nak tumi mata pupadlo hatta tu 116 ngul lilaw si maju 2025 mi amisuna pango hatta luti ilagi ngujuit tay malutana aku libimi tu man si anau tak nulenga inugun nilaw si maju pupadlo ni kamu February mi tako hau jamanaw si maju pupadlo tu isumalo nang itumi kasi ani tamakuning malit tao ko sa ujo ni malit laong imating ang maluta ko kakayakan nila laok to tako agupin makiutit si laong nakijangin tayo makhani majujakat ta laong imata isu magloa laong itangin eight noon aliit noon avimita ko pupalok biwujuit 60 tako lalo tabanyak agujok akulibik tamani apatino ang lahat pupadlog biulilaw to June pigyala katang tay malu atan kuan ni hatay lima julo kasi kuning ato kalunani solo Jennifer Muzan at tay mago sulay yoko jaw katangin na kajangin nik ang malu ukaw singin nik tukisi ang imot tay mag tukisi ng lutaw si makatatun Jennifer Munich Watkins awlat siji Nunavik Regional ilaan ni hatay lima julo kasi ginut ukalaw to amisulo hatak tuig gua ang kakajaw jumin na kini ajok sak tuig tamakopit yu taulo ang nakatunigin Quebec nila tamatsuming apin makiwati China ang niyang nakatukis yan ikina o yan ato kaya ka ng niyang mga ami pupalot tulagin ang muna alam na sila ang ito si bulak tigil yang ato nung nakakasi madyo yukaan may ukalaw to takwago Ijuak si pata NTI kunik aduami uka gabamat uka kanu uka kate kate lugit tako ngila ijuak si gahatun tana matiya Atlanta ni tay mau kaya kanila uto tako yukan gabamat kungin ni nga tut no nakakang si majulo si bulletin tako pinasuwa ko si ulo uto mikati malawak ten lugin uka tuni inuit tapiri kanatamiku tako sunan ni pimakayo te kagayal mini kamatsiyang inak tuwile.
2: I think that Natan Obed
0: Tana Natan Obed ang malo IT kay ko kamagigayal mini sangyo te chilo te gama matukakono kamahata mata ang malo akit siya si maluting tako alap tau 35 ngujuit pimakayo te tau kakujaw si madun kasi ni sipinga suy tako sibulak pang laki hujaw tilugit kinaw dyan ay angit taw laki katakdun at lahat taniyo kaya kanila ako yuka ang gawa magkugo ilipalikun na ito NTI kuno atok taw patumik lano na butong wabik kuno tako yuka ang misibulak tin ang malo ilagawa matokak kuni o kakatekak

0: And we aren't that coordinated here, but hopefully we will be.
1: Lantanee says the Yukon government could learn from NTA's approach, Yukon leaders. We're in Ottawa to discuss the territory's most pressing needs, including healthcare and energy projects. And that's the CBC Regional News. I'm Javi Salato.
2: Nakomengas kaisak, tungasutia ka sa mga nakulang mo utang mitil nuta tap nai mo kanlay imo kasum ningon isulitan pa ni inutito ang niya tiluta. Ilak hati matusan niya lang migat ta ko ang lawan ni pagmi lang may mata tamang ni pinasoro sa kaya tinita pa ni niya tutik. Tayong nakatut na nilabot tamani 2026 ng tiligo tako si bulak pang ng street katang utigin ni kika yung kasut tiligo tay kapupal lugar si malutik ila utingin nakatalo si mayuapi tam tawani 1940 sambal 1960s ng ni tamani akun ninga ni tawani lang may matatana ulit yung mga natiyak to sa pinginang ayabot mga nakanwilyo pala ang mga ta ang mga nakanwilyo na mga ta tamani pinaswa ko sa kaya tini tamani 2026 nanilabot tamani wana ikwag may ilang tililugit tamani Mr. Akumalik Johannes Akumalik tana ulit yung katangan nila tamas mga tawani o kakatigin yung nakasiga ko lang o yung ko Johannes eh
3: Ula kurukun.
2: Ula tia bakutunga sulutia gajuana si sibulla pa mana kanu ilaka sita wani Winnipeg me.
3: Kanu ilaka pita. Kanu ingitu ila inuyaktu kalunani tuaruyu.
2: Tema Ulo may kanwiliyong na ang mga sakay. Taman na ako si Rika Ken na kawi kanok. Tapa ni Tweet, tapa niya katigilya sa kanwiliyong titaw niya ang mga ata.
3: Ulo may tama ni Jutigilya po na mga sima Jutigilya po akiksok si mga siyong mata. Mana akiksok si mga ming ulo ko niya akta po. Ulo katilaw ka yugluta. Bas jua guruk pun tahu nga ilu yang ni ada magung nu ilu kaving nu upak siya kaya kata saya mana pang nak si mayu ulu me
2: Johannes si kanon lig ata ko ng la ilu kaving yun nila pula kaya si bulo pa ring inasyuta man na pula kaya tite ila pula tako yato tite katara sila utingin na tumenon na katang utigiyaw yunik amro nalunay kutinik kasi batutit taman na kanwito lari unia mga bulo kanwito katar sa mga unika rikay na laumi ko
3: adjigay katangin mata tako aglaw tigi si mayabot mana teko na rin na ikutak si madlutig ni agadlutig utingin lang ni kuwit iliwak tao si mayo ilakurungit atingin lo na rin na tiyak si madlutig ama iksiwaw tang may uyagaw yang may sana titilaw mga gata inyuktitiw ngayo kaklo nilo ikaw madyutaw yop tay ko nung utingin lang ni konon tay meli nga niyak tugu ula mani 40 15 niya ko yung mata tamani tipo rin
2: Taman taman na piya kaya tuyo sa katangat na tayo yung nanilabot iluwanik tayo makinatilugit taman na kanwito kataka kaya kano awla na kakataka Johannes
3: piya kaya tuyo piya kaya tuyo katak to siri yutit pang nagya kakataka tiyo kangataw tiyo yung mibi amma nagadjutigin niyak tangin kisud luta mako ato kaya kang niyak tabot amma iliwik kubik na may mga kanutigi upakaksyong mga tamakwa

0: jag vet så kontakt du är. Kishwani. Ika yakatigi katta katta. Ayong nang napango katta tukta ima. Ilagiyaw yun ni ruwakse kasyong ni. Ilaw ni akto ni. Teko ayong nang napango katta mata. Ayong nang napango katang mata ilagiyaw yun na liyang takuyak rukin niyang mga tiyot teko ikayak tigi katak tawunun na rin ni ikanayak tikului teko atul katak tawun tako tabapiyak ato nangikatak tangi
1: ni temali ila ko sigi rata tagalo di ila tema ilu van ni takujatu titine rasi ipasalle pigela o qisi khanga pigela o qisi amalo khano pigela ko tikala o qisi
0: to wani ulutwe nang me siwata wing me jo na ki mo ya me lu tikirak padle ara o mata tunga shukti ge akaklo tikullo tapani me ving mini ubadle atilluwe teme li rock to good amma ipaksha pige aku takallattara o takati madluta katinga katigi kyuta tuksiu jolluta ro unikkar sungaru tamatuma mikshanu kanuiliong ne amanga taru tamani nitinne ukwa atokattang ne aktabu temelio gutigila o gutigu ipaksha kau yakatigi diumilluta ro tema pige aku tikalaoktu
1: ni tema tamani ilagi katititay ko tanga tapiyak yaki tisayo ko tingin miyo galawak kisiyani na kimatigi yangin utingi nang nikumin yung gila tema takuyato titayo wamata taman na lisang ma tema katititay ko tanga pimagi uba Joanna si
0: akaw na sa ko tanga ilawik kuwing me inyuin ilibok si Mayo amisuga ang ataw tikok tigo tabun akaw na sao katama ataw siyo na tikatagot tigo ataw siyo na tikatagot tigo akitok lunilo tema akaw na sao na sa me ato kasi siyo ngwata tuksya katigi sa tiglo mamisya katigi sa tiglo ay pagidlo tema na akaw duty ke katang mago at amisyo patatabwan ni ilubik ko rin may ilubik si mayot tema akik si makatak tabo
1: taman nila si mula pangong ima Johanna si taman na kamagi katak sa mayayit namutuin na upagot katak sa manarilata si taman na nalunang ito piyari akito katatusang mat inun no tayma taonong kalona no tunot tako taonong apuwal lugar si mayuit aka gudami sulak tiyo kalot anigok si malak tilugit kanoy tuni tako katta ila kano tusa katta kili malo kano pipalak utaw si maningan yung tiri si mabiyo
0: ila akiteko ilagiyaw yun utingin na toko kutikaktubin ni kisugiya minin anana minin uwe minin ito minin kisu minin utingin na toko kutikaktubin ni aksyo ko siyong yun siwulak pa kami siyo kama iluwag lutakuangan medyo atikakto tema aksyo kong nakasiyong yun makailu tiglo siyo kay ma ikailu tiglo tayo man na ato siyo ng mata tabo na ato takakatak to uman nuli ikanayak tito na uruak tungatak ko inyukuloy ka magiyawo ato ko masimayamang ni takurak si mang itamin ni ilaming ni ilubak si mayunik ilubak mitat kutin na kangamik kuya nak tumisak pito kasi ukingunin agot amma qawiqat taqsimalluta taqwa inna tuqawiyuit aanniartuit suuqluri kingullerpaami takuyumayaminni takugaangata aaqqitpaallerqui isuunguyu tamanna atuutaqaqattartuq maungmaqat ilaaqallunaanuuraanga meqquviasuttaqqu andan amma kingunningagut Kemelion nähnytkin ne kaujikaangamme emmeni mammisautta kallisiuun ollut. Teemaan kaadu mammisaut tuin nahtuarulti pitäkattangin mejavut ilanne maanit katta adjikingin mengmago ingjaktene tikitittisimaneak mejavut kukitta paahtene tikitittisimaneak mejavut amma pinguakudu yaktittisiuun ulluta saadaksao seagasukittisiuun ulluta iglamayaktuar urakpaklutiglu amma qiyanat takasiuun ulluni teemanna aakkiksi teemanna pigayuktugu
1: E Joanna se kingullerpa me qaqanorle qaupata kingullerpa sornealu metillusi qanutu qanopanrissima bisi
0: apeqqo qaupalle inungnun kikkutuinnarnu matuinganeqarniartugut ullaarle ilagiyauyunnakulungnun ilubiliaqtittiniaqatta pivotliayuleriyillu ajjiliuriyeriyillu ilautingatti amerikaannarniartavu taakko isimartortikainnarniaqattigut ilagiyauyukuluit qaqpalli taikko akatimayeruyuit uqallakbeqartillutigullu taimanna taimeeliuqasoqqattartugut katimayartoqattanginnatta ilagiyauyunu isimangaaqattaqatta taikko akatimayeruyuit aksuruutiginnersaqeqattartavu tamanna mamisarnermu ilagiyauyunu tuqaanga teqattaqattigut
1: Joanna si kuyanna mitia kaviulla puvi kakunna tia kavi tamassimigolle unikka ila tuki siti tekanna kata kavi kuyanna mi ape kuola valle kata kalo tuti ape kuola valle ape kuola kata kiin se on pinta kane kana ja katti ku ape kuola taksi ni enge Joanna si kuyanna mi
0: yeah
1: yeah bye ape kuola jäykö jengilanga Ilaka takot sakin naktasi tawani Winnipeg mi mata takot puhulla kielsi meyne katangu tigin utingi na kattak samayi minanni taana sivulla paangon ittyy galua kate meile otetaan ngata sannalla me mata kikittani inu ikatu jakatigi kunnon maani jane akkupaut antu sakin nalang milavut inu sivun

0: ili nana muta wajau tu ibat put.
1: Ila, ili naga ni kima suci pitona kaum.
0: Ili naga ni kima be.
1: Now great, apa kya?
0: Tapi mak kau tinggi kena nak kau kok? Ya itu.
1: Ya, aku nala.
0: Ika yok tu kata ugabit engotati. Ayung ngalumet sa matatao kuwe ho katigi bot tigi.
1: Ima kuwe na met kuni engotaka pianik to. Kaden kando menako. Teko ilan ila ilang ilaka awani. Kaden pianik to au payang ya. Mana?
0: Inuk tu kinau ba.
1: Nako.
0: Ima ilita na kuni. Oke, mana?
1: Ibilo, saya ma, ubah kaca baik.
2: Ja kurti sake in notte sänge jo karjeit upigo sutti tekeni mane ulujuk ilin nerpiganit pijarirti lugitaveni kangersin mita sama CBC kunit kanaya katitta sama akosa persona langagit upinnata papuit pijarirti kulit ilin nera matate ma ilin nerni pigiali te nakko ngujar pala te ulume yella langani la kisutuini la tuina ono sa katala ti lu il ne rota un nakatatun ilak mana no kobisa ti no nama sigu jome jugu jemi lo kai salu ta bani katala tulla ku nakko me te kona la katatuit te ko la tu sapso kom yu di lengi ku mai gala kalwa ti lu git kisen tu sapso kom yu ni te ko lo kala ti ko tiga kat ka ya bana kom me lu ti ko. And that is all the time we have for our Nipiwut, not Nipiwut show, it's for our Kudlik show. So thank you to all those who tuned in with us this morning. And of course, to all those who contributed for our show. Enge ulumi ulukat ye nipigal nungulang ulumi ulukat yanere.

0: Gallagher dan katu jahat tinggi nih atau ukhlaw tu tak makua kena udah calemat ikhanai jak bait atuk tau nak jang itu aman kesiannya bapen lain katu sini aku tinggi tak kua $4 billion ni teens bi atuk aku tak sana jauh gaya kakajamat tulat tak milang ilgi atau lu ni angin nak sani sabar aja cajani usikun nak telamat tak kua kan ada mila kejauhan pimari uti tahu jok nulu jan teh malu tak makua si bakti kisah ni si malu tak hatun nuna buk maligale untuk juang oh halau tu tak makua gu si malu tahu duit kuda nak tahu tu nak yang hangitun
1: inu itu sepuh jauh yang kang ningin ni tak makua cuk serak si maningit kau yasak tahu gerit
0: Ilaw to halaw to pimareo din na pari na tangago sa pundilutik ik ha kinakutoy na nik amalunun halinik. Noon na pimila at ako amisulari yung matatawman na puwalutut 116 katilugit 2025 mit nalo na taulaw si Majun amisunak pangusuin. Ako li pimi tahan na tu masi anautak nuli ang ainugun nilaw. To puwalo na mo February tilugo amaluila tako puwalo sa hamne katawlo sa mamating kasi ani tamak ko nga maligyalingin ning malilaw ng itun so loija ka hatta kay hamne kajangin ning uha kay kanila to tay mata ko li sulijok sa law sa mga matapim makiuti chigating kani majuja hatta katilo tamatsuming isumatsaksi ukote kakatakdom Eight ngujuit nun alay nun na pimiman na pupalo biyujuit tamani do 60 nalunat tau si malaki to tita banya kagujo ako libimi alat abati uju kuk jun pigyang ang ningani tay manlo ta ko to abim na ilay si malo na tumitilugin ane ahat tay limajula ka jikuning ato amisuna pa ni kaudis ako majugalon kasi ane kalo na ning ahat takto isolo Jennifer Muzan Atay ma inutito ko nang inningan at amalo suli ako jang inningin no pito kautino. Tay ma atso ko tiham na katutusan at lutaw si mamatay si malaw taw lutilo. Jennifer Munich Watkins awlat si jino na bikane hatay limadula ka jikukat tay majingin no ilukit siyang nak nakikat siyang inak. Atay ma pinto taw lo alakim medyo Tay ma lo ikajok titsa takat siyang inakajanga. Tay malu tak ku kubeh nang itu ku kubek mi kisah tak ku pimaru tu cina ngin nang ni anak tu kisah ni kena ujar ni tu ya kan nang ni mengata nalo nak silau ngitu tanah tahu si bulat tinggal nuna hakak si maju yukan kalau tu yukan mi go nuna butung abik kunik ilegia hati ugalat gapa matuk kunik uha hati hati lugin Masaya Atlanta ni tano kalau tu tak ko katimatin lagi juga gawa makungin ni ngatut nuna kakak si maju si bulat tingit amalu gawa matuk aku ni ngatut pina suara si ulau tu me waktu ni inu ita pergi kan ada migo tak ko si sunan ni pemarah udah cek kahu di mengata akit cek si mahataman
2: I think that Natan Obed.
0: Tana Natan Obed amalu ITK ikut. Tamat suminga katutya hatahatya hatamata gava matuhakun ni tifchira agaja mining. So hulu naluna sipata 35 ni sibullew jau kujangin ni tako pinga suin sibullew titaw duin. Aipiki jau na pangu hatak tuki na uja hati taulo tuti angak taulo tinlum. Tai matay nak tau kaju sidiya hati ugalot. Atlanta ni uhalaw majuk yukang gava makungit. Ata ko idjuak si Gelly nuna butunga bik ato hatak tanginik yukan si bulat tiga jangit ata ko arwa melaw mata yukan tay masunan ni si bulat tiga hap mga ilagi jaw luti ane at tay lima julagan ni ikaw makuti lagan nila Ula ko here to CBC Regional News Now that Baffinland has secured a much-needed loan, the real work on maintaining its operations begins. The mining company has another 2 months of creditor protection to figure out how to pay off billions of dollars in debt. But some worry that could come at a cost to the communities. Samuel Watt has more.

0: 그 둥아스러운 이게 티니피부터 사사오락 들리고 CBC 우기옥닥투 나로 등하고 다망가 에카룽니 오각지오융아 토비 우탁 제이미 이틀치약 다나로 아우라 티길루 티고 울룸이 아이팡오락 독 June 16 만니 16 2026 다바 운녹사투 사사오니악툰 Takot ilagik tut inugyak tut kibik tung mit Aulak titaw roksi mang mata RCMP kuni parisik kuni 1916 in naguyuk Tako hamarakung itaw vang kikiktarong mingak to 50 kilometers mit kikiktarong mingak to nit Aulak titaw katarong mata unuk saw yunarang naktavo kanilingang mangat Tema takiwa atanok pakawi sa aulok tok Inuk titulo kalduna titulo silut pivalere renarte ni silare katang narto nga ro tunga sanyi rong migitini pivot to saksaurok tindigut CBC ukiok takto nga ro tingagun. Hello and good morning. Not morning, good afternoon. You're listening to Nipivot on CBC North Radio 1, broadcasting live from Iqaluit. I'm your host, Toby Utak, with Jamie Itorchak as our technical operator. Today is Tuesday, June 16, 2026. It is day two of Nanilabut 2026 in Winnipeg. Nunavut Tungavik and the Kivalluk Innu Association have brought families to Winnipeg to visit the graves of loved ones who passed away during the tuberculosis treatment in the 1940s and the 1960s. We'll hear more about it this afternoon. We'll bring you the regional news at the bottom of the hour in both Inuktitut and English. And I will bring you the weather forecast. We are here until 1 p.m. and welcome to Nipivut. Nipivut is a saurak tildigut, sila daginerang migata. Tamanga ikarung ni nubuyarak palero ni sila rutuin nagakakto ni 30 kilometers mi anugaldo ni 50 motikyutirok pagdo ni unang ninga 6 o kunang ninga 6. Kimmerong mi sila rugun nerdo ni nubuyarak palero ni 30 kilometers mi anugaldo ni 50 motikyutirok pagdo ni o kunang ninga 11. Kingait sila rugdo ni 30 kilometers mi anugaldo ni 50 motikyutirok pagdo ni o kunang ninga 5. Pagnaktong may sakinag doon ni okunang ni nga 12. Kikatakjuang may sakinag doon ni okunang ni nga 4. Kanyaktugaping may sakinag doon ni taksilaw pag doon ni okunang ni nga 5. Mitimataring may sakinag doon ni unang ni nga 7. Okunang ni nga 7. Ikperdung may sakinag pag doon ni nabuyabag doon ni okunang ni nga 6. Hay ang nakatik. Igdiring mi sa kinagdo ni 20 kilometers mi ano kaldo ni okunang ni nga 5. Hi purple one, hi kaya. Sana kayang mi sa kinagdo ni 20 kilometers mi ano kaldo ni okunang ni nga 5. Sana kayang mi nabuyero ni taksikon ni pagdo ni okunang ni nga 5. Kutik tumitaw ba ni ikaran. Kausuit tong mit nubuyaro ni minitoy nakakakto ni natakong natoy nakakakilo ni tao okunang ni nga 1. Kingulak pa may ausuit tong mit sa kinakpag doon ni nubuyabag doon ni minitoy nakakakto ni natakong natoy nakakakto ni 0 minaktok. Nagbatak ko akikaktarong mit sila rin ng mit. Good afternoon. Here's the weather forecast for the Baffin region. In Iqaluit, becoming cloudy near noon with 60% chance of showers this afternoon. Winds southeast 30 kilometers an hour, gusting to 50, high plus 6. Kimero showers ending this afternoon, then mainly cloudy. Wind southeast 30 kilometers an hour, gusting to 50, high plus 11. Kingite showers, wind east 30 kilometers an hour, gusting to 50, high plus 5. Pangnaktong, mainly sunny, high plus 12. Kikirtakjog, mainly sunny, high plus 4. In Clyde River, it's mainly sunny. Fogs at time near noon, high plus 5. Pond Inlet, mainly sunny with high plus 7. Arctic Bay, a mix of sun and cloud and high plus 6. In Iglurig, mainly sunny. Wind northeast, 20 kilometers an hour, high plus 5. Sanariac, mainly sunny. Wind northeast, 20 kilometers an hour, high plus 5. In Sanikiloak, cloudy with fog patches dissipating this morning, high plus 5. Up in the high Arctic in Resolute Bay, mainly cloudy, 30% chance of drizzle. Risk of freezing drizzle near noon, high plus 1. And finally, in Grease Fjord, a mix of sun and cloud. Risk of freezing drizzle near noon, high 0. That's your forecast for today at the Baffin region. Tema aksorong naktuksuk tukaktuarok simang manunavu mit ilagiktut kiviktu mit aulaga kalilok simang mata kiviktu mamena kiviktu mit aulaga kalilok simang mata parisiko RCMP ko 1916 in Neroyo anititiluti hamarako tawani kikaktarong mit 50 kilometers mi ungasik tigayo mi kikaktak joang mit pigarok si mang mata Elijah ko pali ikaw matiaktok tako ilagik tut tawang nga awlak ti taw lutik kisulimangit pikutilimangit suraktak taw lutik nagsagaksaw yun na lutik Tema Elijah o kakatigiyaw yun naksiyot laong mat CBC ti lisi anaveping mi kikiktak joang mi tilugo may mi nararaw mi labo.
1: Kino mga pit na mimito mga pilo kakakain na kong nakupi.
2: Elijah yung nga. Elijah ko pala. Tama na kikiktak mi.
1: Ila tema una uko si ukatas ni mayukawi sa ang ukatas ni malunilo ako ni ulap tiwak ako isanig. Ta mga kibitu minut ilanu taulo si mami gabin. Maan na mo kanuiling ang pali alam mga upalo nito sa simalam mga si kanuiling at itaw pali ang mga ukakakain na gabin.
2: Dahil sa mga tema, suko si ulong nga ila inusto pala at matuwaya ni ukiokat nga. Nutaulo sa mga tarap mga kilito lang takwa ang iyo kakat ang ityato ta. Tamaw nga nutaulo sa mga tarap.
1: Ila taman na nalunang ito ilulilialong mat dahil nanuto na kilawasin may isi suko si utilutin. Ikaw mayan na kailang ako unikakain na kong nakupi.
2: Unikakain na ito nga. Tapi ka na suko si ulong di kuga makabitiyumi ang malo. Suko si ulong si malo tildo nga tamahan ka sa saipa ni iniluki o kalot nga atasin wala ko talawas mayugama. Asiman na tamahan. Atasan ulawin nakatalo sa mga matapi ka nakabityumi. Nataka sa tilo ko, ang malo pa ko nga. Kabityong at hano, kamisa katato sa itatutulak sinato sa ilatapi ka ni atasan mayroon sa matahang mga kabityumi. Asipan nun mo, kubiyagi yao ko daw sa maya ka. Asipan katat, ilawin na lang kisya ni wala ko sa mga atasan mo. Tay matasaman ni Nuta ko tisap mga kangatasiyok patapikang at nuta ko sa mga tak.

agak tok ingat cilduk inugi akaramat sang nasak tabu isuri big putik uti yari lang ming makoyan namini pibuminara gun nasaga si okaktiw sakto nga tobi utak tanaro aratiyo Jamie Iturchak kaupat

ano kaya nga nang sabakit si Mayo Carlos? Ako maliw lang magsubok ko lang magsunagaw sa kong imundo ko. Iki malitab ba? Iki mayo may tukuro na lang. Upiyagot ko nito. Dahil mayroon ako si Matlakayo. Tana ang tibon. Tano nga ako siya ang matana nito. Dukot mo ni. Tapa uwautan niya siya at tapa kagdilap mo nga. Uwautan niya siya at tama ang arlas mo. Tawin mo. Mau nga. Ang baso mo takan mo. Takan na. Tawin mo ituring mo ako doon. Iduring mo tayo maaglas. Uwang at amaungas. Aka, uwang at ikiktaw kanwakso nun. Ikiktaw kanilakso mo taba. Tawa ni, agyani, si Juliaro ang man, pinanong kani, tukusok arong mata, agdang aso ang mata, si kumiman na madlaktid do. Malibig juak si Dusiko, siyag juinyo duli. Timinga ako na sumawa ngaming. Malibig si Dugo, ardang juara duli. Dahil man na si Dugo siyong mata. Iming tuko. Nadlaka ngaming iman na tuko siyong ng mata. Tapos ka na kayo may uling nga si Dugo, siyag juinyo. Tapos mo akong tikitlo ni Madlak Tidlo. Tinim yung may samari siko ni Tinong nga pala siya kasi yung mga. Dahil mga pindakarwa ko sa kami makasang mga pala siya arang matagawiyak to pa. Kaya nga ama ko, mga tiyakso tinudya ko yung umayo. Ano lang ito makuna na yung tuko yung iman na pero si mga itiyak to. Tuko yung unang matadaman na daga ako. Paan mga duri ino yung naksuti. Kaya man na tawa na pinaruwaro yung unok tuwaro yung sinuwaro yung mata. Tapos na yung naksa mo sino sa kayakbo. O siya katatawan sa... Sino niyo? Nakikito rin ito kay Mikado ito ito. Pulitin niyo ko ukso at loko. Dahil may lakat. Ayos yung siyak to suno. Magkawin ko dito. Sukat mo kay Mikado. Ang ikaro suno. Kukiwita ka sa nagpakimbingi. Uwa nga kamuli ka kukiwita ka ng itiaklo. Siya nito ka itiaklo no. Kimit ka agoklo kami. Na mayagto ka kami agong awla ko siya ako no. Pika di karo tayo nakahidlo. Nino kapidamin. Pika takahalo. Kimingin niya ito. Ang dumung nga kaya ako rakami, nagkitaw si Matarap. Ukalakso nga. Ukalaka na nung na. Iyokokto ko. Idamuktaw ako kung sinanigtaw mo na ang ikaw at tiyakso ni. Taba. Nagkitaw ko niya na nung tagalang uwang na yang manitak kaya rakso ni. That's a good way out, isn't it?

Dahil ko nakpok. Tusak ko nak sunilo. Tukutukutuk tawam, tukutukutuk tawam, tak sah tang mat, tak sah ni, tak sah ni, tak sah jadi orang mat. Kubi anak pada umi yang nara gaya hati tak sun tajc man ini. Iko mari pada awal tu nem tajc man tu tu sah pada umi mata, umi jauh tu berlu. Ima kisian, tak dia saya garuk juga tu sak tu tajc saya abit juga. Umi jauh sak pada awal tu. Makwaar yung hangat na yung ano ito doktor pitakan nila ako katin na gin maandali o mayo kutibot at yun na magit at yun na taro yung magit daw tulok si malungalo tuktunin tumitin yung lang yung ano ng mata tuwabak tuwaro ulit tugot tumis-tumis ni ko kawi lang ayaw alam mo. Sila takon na siya tunga tumit-tinok tumituk-tuming. Tumit-tumis ni si Budling ikangit to galawang. Tak aking Budling tumim mo may mating takka ni tuktuaro tukay lakay na tamangit po tumin kawti ito niyo lang itikulog sot lumigong ito galawang. Iti nga nga akong minulli. Tawtun lang ako sa mga ma. Tuminit daw tiyo na akta mo ta taikwa kingulli nga nito. Taikwa ako rin iti nga nga kuna nga nito. Taimit mo tumitin kawin yu araw kami. Nutaw na aksi kami tumitin. Sibulli nga kangit tukaro. Kingulli nga

Now ya le lo kaxune ange kaxuma le galo kaxune anne lo palle lo gami aksa lo anne lo kaxune makitung na itli lo ni lo ne anne lo ani kamo toko ne akaso kila kaxune ingme ni amma kau yung manak to ya lo kaxune toko ne alang ma anne aktum magalo lo anne lo ani kamo lo makitung na ngila gami kila yung na itli lo ne tan na to aglo kila baxune lo kaxuma gami soka anne aktu alo blune anne kila aktu kalu kiza katja pala aksi majuku anne aktu alo tilu kanu aku ne kolo aktu anne aktu alo la aksi mangman saluk titja aklu nilu tena tegba tau bunga kiza katja kau aklu ne pisuk tu ne kiza katja pala aksi maga kiza katja kau aklu ne tena ingeu tiki pala aksi maga ku ingeu aklu ku atau kila aktu kalu toko kong imak loko then inge yak pala ko sa mga ka uwam ni kikimak tali lang na yung ali inusim ni tamatana inge yak pala ko then na tuwater lo inge ti ikkama pala ko then inge yak pala ko sa mga ka tuksera eksak lo isumatlang man nga kisana tana inge ti ikkama na yak pala ko tagvalone ublukko anelraanga ma inatuvlunga taana ingiujarlugulu tramaane qitiujarpalaaqsimagamasilami tagvali palartuumeartorulukkamiqai makitsunnarsiartukkami qillalerluni ila sakkalerluni qillalerluni aanneeqaalukkalerluni iqqaamangillugu sunamu neqalaaqsimannermanga tagvali qillaanikkami aanneerunneerpallialerluni palarsili tuarami aullaarumalerluni taununga uqsoqarungnai lualerlu taluqai amma qimmi neqiksaqarungnai lualermata uvagullu neqiksaqattiaqqoorungnai laorsumagapta uummatsimiklu puvanniklu neri neritittauqattalaorsumagama pittailinngittutuugama ilakkani taakkunanga uummatitorunnartutuatsiangugama takuva pittailinngittutuugama pittaile qujausuittu tuvalaqsimagama taakkunanga neqittitauqattalaqsimajunga ilakka neqillataami neqittitlugit neqillataartortui tissugiqattalaqsimajaqaluakka uummatingaarmi uvanga neqittitauvaqlunga uvangalu kisaane qimmiillu takva neqijunngartutaungmata uummatimi taakku asikka neqijunnangillut tamarmi

Salak pala alakangan. Tagsak pala ako sa mga miligot. Aula di lo makalong ito nga. Tagsak pala ako sa matulota. Aula di kaluak to nga. Takalakangan ma. At atagil ako tama. Nang magtangatakangan o padloklo nga. Nang magtaw kataw

pailo ka ngap tatag pa nagligilok katalok sa man ako mga atatagilok ta maama ikliga kilok at ako natlo na nga awlak si malakangan ananagilok ta malo ang ayo malo katutok lalok sa nga sa lagigalala katalok sa mga nagligila atatagilok ta na nagligilaw yu alo nakaklo na nga lo o kawitok lo na nga dahil man nalilok katalok sa mga anod lako yuk si makatalaw ka makay dahil man nalilok tau gayak sa alian naging ilo ko ilaw yung mayo alo lang may kama atatagilaw ta ka kimaktaw yung mga ilo nga tayo kong aso ilaw laklo nga ananagilaw ta ka ningaw malog ka laklo na atatagilaw ta ka kawing ilo ko kisa na kawing ilo ko ningaw mayo yung ito laklo na ningaw mayo alo kawing manatya ka laklo na ilaw yung mayo alo umigama isa sangot si jo alo umigama takpa nga sinik takayak sa mabluta tukto siya kawayak luta pisulo piso kayak luta pakatulaw sa magapta takpa piso kayak piso yak tiluta takalok to alo ka nga maatatagilaw to matumingi ato jalo ka nga kikingo na ni takayakong na itiak nga piso yung nakataw katulaw sa magama dahil man na ilaw kawayak patlo nga atatagilaw to ka nuka ka inulaw ka atin na ko aksualo nagligilaw ko sa mga mga isumata ka kataklo na nga ikliga kaya lukpaklo na nga tayo man na ito katalaw ko sa mga at asa klo nga anigilaw ko taka ila unnaklog ka alo na ka makay utso ka ingit siya lo ko sa mga unnaklog at ang mga ma anigilaw ko sa mga ma ukaw ting mga ila ka nakataklo alo mat unnaklog at ang ilaw ka ilang mga o ila ka sa katakto mo na yung ma-udya ka dyan mula sa akat ko. Kaya ko sila nga ila ka sa katakto nang ma. Dahil mga unaklog ka nila ako sa mayo yung naklo nga. Dahil man nalo ako sa mayo nga. Tagbaan na katakto ado lang ma at tatagil ako taka. Nauyan na ako madila ako sa mga ma. Inututil lang ta inuyong na kaya sa minipila kami. Nauyan nung nga ulila ako sa mayo ko. Tawang nga batli ako yaklo ta. Ako na kulo yak to tawong nga balala ako sa maligot. Upang nga ako tawong nga ulila ako kakalo ako ta. Kasi ane tawong nga ako aning ito ta. Aulo alang mat. Tamane. Sukot sa kumikirin na. Tawong ni awyang ngong ma. Tawong nga balala ako yak to lugi kimin. Noon ako ko tawong kataklo ti tawong nga. Aulo alila ako sa maligot. Aulo ako balala ako yala ako sa maligot na awyano. Awyaw lak to lugo. Tawang nga lakalawak lo tag kisane. Tay ko nga. Noon nalilata no ako malawak sa mga ming maatataga. Tawang ni akiane si Pudjak to ni. Tawang ni lilawak sa mayugun. Kaakulo lakla talunok tatakang ito alo yaklo nilo. Kaakatakulo lakla ta tawang ni. Tawang ni akaw yaklo ta. Ukiak sa angulong mat. Ang ayugalo. At tatagilaw takalo tako. Piso kaya kulok talawak lo ti. Tukto siyong nangit lo ti. Tagbali. Tukto may tamaw na ataw sang may tublak to kang mat. Ama. Tubzak lo na titag pa nga. Maliga sila kaluwakit lo na dito. Kano ka iglo ago. Itiga nga ta. At siging ita nga na tumikakata rila ako sa manok lo na tayo na ang uyong nangit lo na tiglo. Tayo man na nakala ako sa maya nga atatama. Kano so natitag kaya ka na iglo na tumikakata rila ako sa iglo atuk to latang galo aklo ni tay manaw kattang naklo ni amma igiar lo le aklo kluti tamang me utaklo ti nakakayang itlo talo amma tasialo nakaktaw ko to na tay ko nga ang ayo galo matte taw sa galo ko sima jugo nakajung nang itaklo tatag pa nakakarong na kapta matte taw sa galo no bisuklo na matte taw sa galo no utakam no punang nakapanang nakapta punang ni kulong may mikita kulong may tamuati tayo galawak lo no tayo maaso asayan iglupita kang ito ni kaadlat ta lakapta lo awla jili tayo naklong ila ikaw mali tayo naklong 14 ni ukiyaw kaktil lo nga kaaktua lo laklo ta nakayangit ta klo ta punang ni kulong may tamuati yun naklo ta siniklo ta unnako ukiyak sakla ko lo laklo nila tagbali kautil lugo ublakot ano kakik laklo nilo natsong maatatagilaw taka

Aw lukta nga mamak tu ala ya lok sema jen nak gap tetai seming. Nak gap tiga kem me bulu nak gap lute. Aksa ule lok sema jo kakalu aksa tasule aksa jau me lok lun. Takwa ata tangi lok tak ubla aku pisau kajang nak lun. Ina tu lun. Takpa nga pisung nak kami. Nak kabin nak me tuk tun nak lun. Tuk tun ma. Aliana lok sema lok pa aksa ule. Takwa le. Tuk tu kakpad le lok lun ilu. Kagung nak seteru tau bunyi kejakat takat tak seta. Tapi mana ada lok sema juga. Anga juga lo kemuk sang nak sing mak kemuk sakat tak seno. Kejakat takat tak seno lo pilih lok sema juga. Kagung nak seteru. Uki ungukan nong mak. Tamau nga awla le lok sema juga naujan. Naujan o kapta. Tupak sema pluta uki uluk ta ikke ngajak sa lok sema juga ni agalah. Ucak luangin nak ikhing luang. Nau ya no sarap tak. Aksual ubam no aksorong nalauk semajok. Makuk tungin ni kipagi jau. Dan nak kogi jau kulo jaklunga kipagi jau kulo jaklunga lo. Tapi mana itu di lauk semajok ngak. Tak ku tungga ke jatuh ke katak luge ulu takun. Pijak tu tu aja ngok katak luge ubam. Ubam ni, fakan aku sokat tak luti ama Simona. Tahu bunga nama puvak lupa mengau si malau kak luni ucang matain na fakan aku tuak lugu. Abit cung na ligau tiki lugu lu. Taku tu aja inut tahu kakat telau si malak ulu tak lugu ama Simona. Taku tu aja ubam ni kipasungit tu tu aja ngoja kakat telau si malak. Kepagi jauh ngekalu aku ngaluk ya kau jemangin lo ama inung ni lo ngapa kalau aku semangin nama kisah ni la 13 ni ukiok aku ngatau bunga kalau aku tak kisah 14 ni ukiok kalau aku ngau ya nau lo aku semangat tu ino kata kau ngaluk ya ayu lo ama kanuk ya tak asingin ubam nak kepasuk tuin nalo ya kata aku semang mata ija kosok lo ya aku tak lo kanuk tuin nak kongak kalu nak tau lo ngalu Taiman nak ulo jadi jauh kat tak sunga. Ubam nu aksa kong nak tu makan ulo lauk sama je taikan ini nau jangan elisak luta. Anu itu yang itu agak lauk sunga. Taiman nak jauh kat tak sunga. Aku ni makan luta nak ubam ni piungila guna suka kat tu lauk sama kama. Ajiung itu tuang miklu ini usaha kasuki belunga amma ajiungila tu guna suka belunga amma lo piungila guna suka belunga. Pekan nak jauh yang nang itu alu kama. Isu mabalaw sa majunga. Ako ni makayalo. Tay mangalok ta. Tay kangat. Ako ni alo. Tay man na naklunga. Kaujili sa alaw sa majunga. Kangat siya ako lukaya ka na sunaw pat. Adi yung ilangong ito nga. Kaluang ino. Sunaw pat. Tay man na titik siya ako. Inoon na kaluak lunga. Tay man na lauk sa mablunga. Tagba. Ukiulok ta. Tay kani. Tupikulong may kakluta. Upingangok. Koktilo kulubak ya ka. Nakangangok. Silogo kya. Teko, ubi nga yoko lo ito ay manetun na iglutak ta tao de laok sumagapta. Oko, kalo ya katalaok sumagapta ikanil. Iksakak tuwane, salumaksa katao, katako, langming mga atatakipo. Salumaksa katao, katakasak talaok lunga amma. Aki kakayao ko lo, yen naklunga lo. Ayaw naktumaka lo, katalaok sumagma ubam no ila. Ila kasuin na lo kata, ila kasuk sa kain makalok lo ngalo akso lo. Dahil man na akiraktok tao ko lo, yakatak lo ngalo, piga nga ma. Akso kong naktong makalo, yak pala akso mayo upam na. So na ba, nutakaw lo amo kay dahil man na, pila akso man na kamo. Tagpalitay ka ni, pero makalila akso mabunga. At atagila akta ka, angak ko galo akso ni sulit dahil man na, taip suman ito, Lepakat tangi di lauk sama yo inang ni lekap tak. Kisahnya kau jemat cah lauk sama yo ngak elok kosak lauk sama yo ngak angak ko ma iman na elok kosak katang ma iman na itu gaya kerap tu soklo. Ayok ektok tau kat lauk sama gap tak. Ang nau yuk tigo tu iman na angut tigo anu kangen na kalasit tay lekat tak gaya kaklat lo ammalu ko ablok sit tay lekat tak gaya kaklat tak. Ilisik tau sa kumakap tigo amma kano anal ko lo yung luta pakat tatuin na kaya kakap ta layaw kat talawak sa mayagun at atagil ako tumali ano kangin ni tayo man na pipala ako sa mayagun ta at isit tayo lip luta lo kalasit tayo lit sa luta lo ni piti tau kat talawak sa mayagun tana ilak po siya

Luwabi ka sige lang sa maya kalitay man na luwabi ilak ko sa kakayak ka sige plugin. Tagpalo ni kaw yung mga ito ya ka nga tatay man na ilak ko sige lang ni ukpe ka katala ko sa mga itak ka inulog tatay man na ito na sige plugin. So na upa ilang kaw yung mga luwabi tatao ang ako yun ito ko katang ni kong ito. Tay man na katala ko sa mabluta. Tagpali atatagila ko taka tay man na suli ang ako may ko pilagay na katala ko sa mga manutaka ka nakalawak tilo nga lumakong ni pingasong ngulak tulo ni nutaka kalo ni anak patatagwa tay man na pigtay ditit kolo yak lang ni upap din ni pakatala ko sa mga man tagbali kanso kang nakaktaw lang maino yung nagumalang ma sapak tumakailo katalila ko sa mga ma kanok li ata taga tokok pa kanok lino taga kaino kaning niyapat anyalok pata sa pangnak ama uwagulun ni aksum magayalo sa pakatalaok sa mayunga tana ilak ko si tuwangan na sugiblo ko sapak tum magayalo katak lunga kano alok lagi atag ba ino yung malok pata isa mam magakatak lunga rani kisa nipla kong nangit lunga lo kang usap ka manipla tagbali kao jila kama sunaw ba gurti sana lang nang mati ko inuli akan naklunati ko ama may ano kayo lang nang mati ko kao jila kama akso alo ko ba yaso lila ako sa mayo nga ako na alo kao yung malo ako sa mga ito nga gurti may ano kayo lang mati ko kisa na tay man na unika katak to nga ibsong na ito along ito nga tama katak to nga tao so kay ma timeo ka ma inaw ka ma kasi ano, kao yung matlatalak to nga. Gulti o, may ano ka yung nang nang mag-inakot ni so, kaya sana lao kami sunaw pa ang mataw. Kaya nagpigidaw ko niya, may ano ka yung nang nang mag kao yung dilaw ko sa mga ma. Dahil na, kubiya ginakpa ko si maya ka, inawasim ni kao yung dilaw ko sa man na kaya ka ila. Ang ako yung limiksa ko na inawalaw ko sa mga ta. Tay ko na to at inawalaw ko sa mga ta. Siguro, at atagila ako tama, okaw ti si malaw sa mga mga matigod. Now, ya, aseano ako tayo lakoblo ni tigod. Ilagay tigo, abit tayo lakoblo ni tigod. Ilagay tigo, abit kop tigo. Nalakbo, now, ya, aseano ilang nakpan. Toko yung kaklo talo niya, kanutin na piyuma na kaya katala ako sa mga. Yung makakakugukan niya, ayokong nangaksaw yung makatagsaw galaw ako nga. Tayo man na ito na nga nakubesok po nga. Guti, ayaw ka kang ito nang mawag din sa nalaw sa mga. Kaya naman. Nakbara.

0: the sakit, tagkakakataotit, pinlutokayalit, ang malo, ang nevi milan lakotit, ang nevi piyuwidi. Tekanigutit kayang tang kalunado, nandunado ng anukto minyuguni, ang nevi, ang nevi sakti marimi, sinitabi niya hotel mito minyuguni, nakinulitay ko nang taksinot,
1: Sarah Larry Looney, kayo sila yung nakutiwanik tako makuwaan niya bitsaw kayak do notatsiya ng ulutik. Complementary services complementing each other tasiwak jo amiulo unga vamiulo di may lang ayumi baknesima raswako sali. Specialized services ato di kayang ipata tamani ukiwtataminu na bimitaw nung ahalo na ano aw lakataraya hangin na kayak do it inuin.
2: Isama kain na kama teko kinalima kuno lang la tenda o tukistiel tenda sa specialized how to do na ulak tu teko nuta nuilak tu ta isama kawa ma kutjo ami tu kutjo ami ano adokta hatta lang at lugo pwedeng tumi adokta at lugo teko nuta ko lang ayo ta complimentary la 20 lu tukis kwotam
3: tukis ti sala la bi
1: na kumi Sarah
3: yeah te na atau se lo aneving asieno non alino tagali ke kutu atu inovi minera nera taulo mata tagali ke non alilo un tatu inawa angelai so matso tak tukita otigi lox mar wa hang ak ago pinga so kholak tuit takwa neve hare gaming aneve ngimiki yo twin momaning angeligya lokita bagming takwa tabagming pinso so many cars looking ct scan looking aneve mare gulak lokyang ne sawlak looking utu tigilo hiping way ayo mane avane harita ma hanu twina takwa Hudson Melo, ang ungaba Melo, toksi tahatahon na lo, tayo may nga may complimentary, iso magayahalaro ko. Tayo may tunika masugat ta Hudson Melo mani, inyulitsi may utsuta. Tayo may to say na warak sunikar silo ni, kise ni, ang inaksaw lo ni, halunanok tang inaksaw, huri mo, tayo may nga may tutsaw, tiliw kasok si mabukot. Ani ko akay loksin mo, katimari ni, tayo tsuma ni, haakawi, pinasukok to it. Kisah ni ikaw matsigitsi, kawa makot, ako na alo, ang ikaswaso mata, taman na ako ni tiyan ni pak na isi makotitin ni ta ang imalong ni suli, awan ni alawin nama, ang ikaw lo ko alang ito ota, wak sayo ta, sala ota, surprise, bak. Kawa magkopinso pinso tang isuk kay tu tsayo mata ki na rahang mo lo pinakani tagatagat sa tigi te may pitak ni rang ito kon nalunang ito ang ito sa tigi lang nito hawre manah to kiseni anevik ang iligya kay linu tak talo.

0: la sa maraon.
1: So, ang iliyak daw to inalak to piyo naksanik, piyo kutita to inal, dile?
2: Nutanik ang inaksanik.
0: Larry,
3: Larry. Unga vamiulu puvet ni tule hatta gayaktilui piutsi jau yaktuluti avanga tasu yaktuami kutsuali agunnalutilui ma ika yaktigiluti specialties gunagakte malilui teimeilia gayaktu
1: atjigin ituni pinaswa gote khanak tu avanga toksi katta tu hatta lamati sa atjigin pisakpilin nolti Isumakai nama CDS kan utuh di lugu kutua mengaruni pun tu mitu nampat tema tu tamangi pitak tu ni ulti sunda lima ngan nyatu no halak lu tilangan jor kawak.
3: CDS kan tahu makhu kutua mpovek nitu mitu tan nalimi guk tu kau siju tak kau ne vivu mana napa ya atuk lugu.
2: Ingun lipau siu Shirley tu kau mau roti vo tak iyangin nama tasule.
4: Tu kisi tauger la ma utsi takwat in nausiang in elemang manik uvangalo khawi magitsi saralo larilo uvangalo shirley ila tu kisi mari khu alok telusi pour ni tolia son khu me yu kisiani unali tamane pilatui hayangi tutilugi sikhuliri yo hatta tuite tsumani gerada tamane yo khayangi na mita bunga pour ni tumo te me lokto hatta lok si mamma tata ko dari kendra lok tuti mane nutangul ga lok tata ko ani avi tako specialties pilugo pituni kamagi yo teoreli pour ni tumi tuilo kucho mi tuilo ta ko sei no lo mi tikisi ani kucho mi email oktuni tilugu pour ni tumi email oktuni tilugu takka kucho mi ta bu pour ni tumo enga re haya tilugi te email gala re kin ra do tilu se da re la 20 ko ta ko pi kuti atok tori so ani avini ilimangin nalak tilugi ila gersi maluti angili gersi maluti tako ani avi upin na gani inuriti wale tuin na gata nili ko makaw mitsunga kigutiligi ni mitsano referral hagi hasu wata kisi anitan na pikalaw tuin na ngin miyo kigutiligi kigutiligi tuin na kayang mitilugi nili o kayang ito kusuta tan na ako ni Ruti Runa Tualo Mima NIHP ko tatsuminga how you makoto kisi ni how to get it ka it's not easy to see a dentist to get a referral when we want to have services down south dem
2: na komik Pascal ni lison asibi.
5: Yes, Shirley, we are aware of that, and we are working with the dentists in both health centers in order to make sure that
2: Karin Amaladayan, nakumi Maria Lukulu Sertsi.

kepala itu agak ikut leami tiangkau dah nyawa kayak kayak ni usik tu pakai lawak senyumnya kayak tak ada lagi pengit bangi malu ni kayak tu tu ina restoran mata si kuno restoran teh main ni tu lagi puji jemil juga jualu kami umiya kisian tetap penuh kelang ni kami teh main cuti ilangan ni pilagi kami kayak minta mau umiya pitut tuigul tu ina suki juga ina suaga lesi malau mata teh main tilui kayak mi atu ina galan ni uibi segal tuyak sini kayak kayak tuyak senak pelau mat teh main tilu sejak sedang dengan saya kayak tuwal sekolah kamu teh ina umiya umas tukan lapa kulut sini napa ko tanga duit at siya to palo ko lang sa ni umas to wala sa mga luto hayak to suma kung kiyo din mga kakama pigiya ko mo yung pakalawak na kama ayaw baliya nga sa tutuwi na luto ko tayo mga kikat sa tuwang lingin niya kaya aswila tigil lumik puwisik ko ano niya luto mga sikoy isa siku kan lahat ilo siku kan lahat imo at ikotumi tigil sa kama pinasot sa mga lakta kahit tuwapi wakit na ako lakit lago takulitay niya sa ni kukikiyat sa katatakalo ilangan akalap na kumakumit sa mga katatakalo kukik kayangit sa niya na wakit na yung malunisat ko pilok pala yung mga doon na lakta kimaayo palo lang at takto kimaayo sa niya buit sa doang makukik ko lakit sa dahil ma upin na ka ni pao tuin na ka ma at sukubi nga at sukubi nga siya dahil kayak na ngit sa mo ang umagun na mikik ko dahil ma tamo nga upatangan na nalagot yung na ako pa at sukubi nga sukubi siya ni ang umagun na kata mikik ko dahil buit sa doang mat kukiyo tiga ni tigo siya sa ngin na kuwa suma tamo nga uti mo sandi o dahat lang at dahat na makaya ka pauti ka ka may unay ito aki tunong mo ngani o dahat lang at akso nga anak tiri mo lo suwi ngani o mo tayin na sakko ba awat itali pingaswi na nami at kulang at akto hukit ka ka sa akso mo sa pilok tayo makayala ba ako sunaw ba umiya umiya mito no kapag wala ka to saya na ako tatawin niya alo tiliko dahil na at ahat siya niya alo umiyak ako ti alo kami umiyak kayak to ti yung ito alo lang masuni to sa hala kami kukiya malo alo gani kaya siya katak na ima kahit sa to alo to alo kami kukiyak niyo alo matay siya nga pinaswak tapang alo gani Ukhaw tilok sa mga uwigis din dalok sa mga uwiang uwilok talo na ano ba. Dinggagal sumalat. Tirilyo tao umang ito, tirilyo po nga. Tukot si kami lam, uwiang uwilok talo na sa sakko ka nila kuha ko at suma. Piga suma makalutok talo at suma tayo na pigo umang ito na tao kaya ka. Isu pala nga wa uyang gugil dutulak su anak kakaya niya la umiya mo alias kagin makalak su ma tayo su manipiyo sa kalak su video ka ili ka yung ginag ko su pigo mang itak ko alugala kalaga sa manak su tayo su manakayak ko pinaswa ka su biolok si ma sa katanaw ni kami ya ilangan ni kayak tu siya suplu dahil kalok suma suno pin pinasam magilong pik kaya ng ito alam na suma yung video pa kaba tayo na kung kaya

limi according to 17 metilo a kulivit se khnilu tilo novo lang ne ne aktaumi so ko yulak talang ne aktaulu to holok pat ano kalak to da komik sane 20 misong ne limi according to 9 metilo iwo yuvik novo lang ne ne aktaumi so ko yulak tatwin na kayali gut ano kalini kiumik sane 20 misong ne limi according to 6 metilo San Luis nuulang na ni Aktaumio so yul hatalot lo. Wan yung miksana na halak tuto ni misong ulimik o kuning al 11 miti logo. Kaya suya min lurak na lay milo so yul tatwin na kaya liyo palo ni mini ulti lo nit tatsin tuin na kaya hameso tilo kuna halak tuto 4. Huwak tak nuulang na ni Aktaumio so yul talang na Aktaumio lang nik habang nga nilak tuan no kaya 20 misong na halo ni kuning al 8 miti logo. Kaya suk nuwe lang na niyak tao miyo sa koyulak tatin na kaya hal sa koyulak tahatilak tao lang nik habang ngayon lak tao na kaya 20 miso na halo ni kuning alo 9 miti logo pubing na ituk nuwe lang na niyak tao miyo sa koyulak tatin na kaya liyo lang nik habang ngayon lak tao na kaya 20 miso na halo ni kuning alo 14 miti logo ta siyo yak nuwe lang na niyak tao miyo sa koyulak tahatilak na kaya tao Habang ngayon laktuan, naging nga 20 misong na kaloni, 40 mo katatumik, kuning alo 18 mitilo, amal tamani kuk chami, kaupat nubo yulak na niyak tao miyut, soko yulak tatuin na kaya hami yukut tao, wan niyumik sana nwe kalaktuko 20 misong ulimik, 40 mo tikyo da katatumik, o kuning bulo 20 mitilo. Kaya so chak, nubo yulak na niyak tao miyuk, wan niyumik sana nwe kalutiko 20 misong ulimik, 40 mo tikyo da katatumik, According to 19 meter logo, Labrador minain, no lak na niyak tao miyo, minilak talak niya niyak tao, habang nilak tao naging 20 misong na kaloni, according to 6 meter logo, Hopedale, no lak na niyak tao miyo, one new mix sana no halak tao 20 misong limik, 40 mutikyo na hata tao miyo, according to 10, Amalutaw, Boswell McCovic, no lak na niyak tao miyo, One new mix and an halak to 20 misong limik, 40 mo hatatumik, o koning alo 12 mitilo. Takwar kasel nerko house aktawing itamano naimi, amalo town it nunat sabumi. How patuk tavik to saksaulak memat, amalo pulare omotoro tsehuling upat, pulare on a lakose mako mutikilo, hanopina so mga tatutaimi. Amalo nipilo omagotse. Pipi katia kun na kasi ukala silloin niin ni pilokta ko man alo si yun na siak pati na naalik 40 years ni pinasok si malang mat na alo si bisik ko na alo tingani kaupat na alag yung lalaki mo si na kung may nalakay na migat si to sa olimani luna sin ni kung apa si aksyonay

con noksa ko na electricity sa examen CBC UK octak tumin. Rublumi Tuesday o tilugu. June 16, tamani katigina aktap si mga Roberts Kabito.

0: nilangit aga waloa nila pagtaga iglulinig mi ayong ilag na galaw kimang mailignig tap ko ilitsiga ang atan iglulinig mi niwag na kung nagpahal lang sutik pekkaguti alang nagpata huwag lang nagpata tam na ikayokuti yung man
1: ni magalaw taman na ikayokuti ba diyaro iglulinig so kami maikiralo at tatamane ukiwaktak tami tamak ko ay lisi mayo yagartyaktan iring idumak ko tinto inutuwarak tuting awlalak pagmata taman na ilita kutiyakta ka doha so kay mami salamin na kwede yugadwi inya tayma ayutu inakatang mga mata ilinyakit titak samin
0: ilinyakit si yulug tangit o asutalo ilangi ilinyakit si yun ayong isuti kinuwi hakon nartun ilinyakit si himalagabit ukiuni amihunik tagbani kangyaksiniw ilinyakit mi ilinyakit ni kutit ilangi inakok himalagpo ilangi loeng utakapituin na uli
1: ilatya tamagkukawi kuya iwagtaka tayo na nakatilak mata magkuktukululok tayo pilagay akama takpikani alay tumi si matakalaw akama tayo siya manigok man inukiyo din na nang pilagay sa dinta tayo siya sa talaw man
0: tayo man na maan na edis nilag tiluti tayo man na ako niutigin yung pilagay talaw kapit kayo hinaw yakatar na ako ilawpin.
1: Saban, kayo si nakasulok taga suka may kayo suman yung man. Tuki siya at siya sa wildo tabag ko ilinyakto na kikiwin na kibal ng mitis siya katakto ilinyakto tama kunti ni tagpagak siya na lakanat kuya ibalok taga kuya ibalok taga ubnumi uyok suli itag ibalanit tekulok pa kapkit ayum nilakto inubak ko siya ni bila talakto makail sa dilo kanurin na kubiya yung tek
0: ilakijaw na pa kawa kabi ilita kaya ni tangi kalo aksuti kaya lukta ilakiho ko mat
1: ilita kaya ng tao na may namang itugo na kubiya atingin ilita kaya ng tao ilan ilipingin na Nipingin nyo siya na ilitarawa.
0: Ape ko tikakak kanilo ang isunga kihaya ni tamag ko una kaya lao kalo akso ni nunabun awyang ngopadle kaya lao kalo akso ni ikir nakani malak so ni tuktuit ak toktaw na ak magmata taman nali kano ihumagibiyo
1: Tuk-tuit, tamaw ngak-tang nakajangin. Ay, saman na isimalo inakap sa mga kakuni. Siya kayo ma, tayo mga type sa mga nutakaw ma. Kaya may auditor tiya kasuklo nga. Bibalaw ka loa ka ma. Tayo mga kaya matitit tiya kasuklo magkuktut sinig. Kanong upang nga kapita ka mga ta, tamag ko tuk-tut. Kau yang mesti tiakal waktu kan?
0: Kau di mana ingin sutik tuk tuhak tak mata ihu malu gejauh tuhak tak suta mangati tahu yud hibul leu najak tu hangut tahu yud tamak ko angok paluk tak mata.
1: Tapi mana hibul leu ini ani waktu tiba tu kerja tamak ko majulai mianak sendiri lanik kan. Kisah itu kemak-kemak kau kengur lihat, seorang melayan dia nak lutik pelarai nak lutik siwi dengan tahu ane kau mai luar siwi seorang ayah tamat ayah tamat tuk tuk kengur lihat kengur lihat amis juga luar lutik imba ida kau undang nazar pun tapi menyesal lagi kau ngitto. Taikku ane ulah waktu galuin tahun ane siwa siul utak selawat luar sudi taikku tuk tuk hati kita hati aku ni lah siul kulalah kami utimun taiman.

0: Pia dwi'n nod dymod.
1: Dan tu hari o sugu i maalo a viwo hibul liu jut. I humaalo ki jau hok tuga lui hunau batau tai ko a malik kak tuttau. I humaagi jau jaka a kakatau but malik ngiluti. Pia nilang eko mata?
0: Nau, taimun, teilang imata. Malik ne hirurami. Pita rengwin naram, sivunye ningin namata. Rabakwa, sivun liu ilok tut. Anigo kumata. Kaya matawna na ilak po siyo kay mo. Ani ko kami. Utak ilak yuyo ilak siyo kitaw na niya. Kula lang kami siyo kulo. Utak pandiya katawa ilak siyo di kitay mo. Utak pandiya ilak pata. Tabag ko hing ulyo ilak siyo. Ani ko kula ilak siyo. Utira ako ting. Nawag siyo kulo kapiya siyo. Kapiya siyo ng ilak lo diyo. Pigaya maa siyo kumata. Tayman na upin lakon. Kaya ma utila ko tuk na ulo, nuk kajagit tu tao nung ukna yung ilak minyo. Nila yung ilo ako tuk na ayulak lutsa, ayulak naksin lutsa.
1: Maya nakijaga ako tuk yuga lui, nakzuti tamag koa. Tuhang nakiblutit, ukao hirijatit, yumag kakiyong naksutik, apekutik kakakanilo ang isunga, kingulak paamit. Diblikan na ko ako biluni, ihumakukot.
0: Eh, idaan ni si Orlo, tamag ko ay inuwi. Ilatama ni, bilaring ito ka doon, inuwi. Sibu niya, bisulong na katak, mati idaan ni, tawdulo ako ma, ojertiti na suktumi, bisulong suni. Taik ko, sagot sa, tamang oti mo, si Orlo, inuwi sa. Ika yung kasuktugal ay nung ngawitin na isklo niya. Kisiya niya. Tayo man na sangunitita ka. Tayo. Pisulak sa na sangunitita. Sangunitita na suktok tayo na. Pisulak. Tayo man na isklo niya. Tamagka. Sangunitita liya kami. Utiyan mo nga. Aulak pa liya lalak sa mga mata. Tawduk din lang.
1: Kobayan
0: na ilaw. Lama ngitok. Tawruklu. Taiman naung itu luak pilih yang ini. Timin ning pilih lusik tau tamak kuat anak siu di pilih yang ramata. Siu kan matai ke malingu maya ting malingnya ada ayo lak suniyu. Ayo lak kami buci maya lak mata tai ke kawi siu di luak tu uti lak mata. Taiman ucap pandia kata balak tu taiman besok.
1: Nekiyong na juwak sa nilu po.
0: Eh, tayo maliyok siya. Ngulog takatayak patatamag ko. Siwumang na ayunak to galoy tao na niya. Ani ko takotik. Pila kaya ngulang ilutik. Nari na suyak luta. Pila kaya katamat. Nari na suyak luta. Kaya kita suyak luta tayo muna. Kalau kalau mata kuit sebel dia yang nuk kengau yang sedik tahu nanti nubu atau miksan, tayman naji tahu kalau mata tayfuman, awal juga dua kama, tayman kuit sebel dia lori agus nungulik pad September aduk pad dia lupa mau ya amerau yang pad dia lupa tayman bisulik si. Bisik pada dia, tahu tuk ti tahu lah makan uji wayar mangata, cuman kau yang maklek tahu tu gila rapko unik kat yang ayok tu ikhsan. Nukia ni pihak ayok lekat temilan ni ku kalau keluar muka. Yo kau ni pihak tak terima esok belum. Kau ikhsan itu gemar.
1: Ilaitigo qallagunnaluarlut.
0: Ee. Dugiarat.

0: Mana pivalen ngoral legang ne atela ti saiksen utreang ne atok tamani khatigiap silawanga Roberts kabito. Watau tau.
1: Udlukut deh, si bisi ukir tatumi pivalen. Uwang haus anotum. Bapun lain tako isumalo nak tumingin na tiluga hau jama jama kait isumalo ta katuy na katigatuy na kaya hamningin ni Ontario may katuy di ang ilaw mata $153 million ni kinaw jang ni ato kun nak tuit ta kuelo sa puti jau kaya kanilu ta akilit sa habigi jang inun manaw juk ta kuwa kigyari balaya kasuwati kinaw jang likinigay batamining Ana Stanley ilinia majongani ngatu Guelph nunang wala gajit avatila gajit kunilo isumala uta hatu tamako nunalit atu kumangin tangin ni atu ktaw ni hatu inakaya hamata
2: Do they face pressure to
1: Taman na avatila gini atu ktaw lakini aka akituluak ni kaktaw luni ujakan ni abin nun

Ja ik loe ek ningen te mani. En nou liak tut, wong ni wang nak tut. Uwea huk tut, ik lak tut, kati mayut. Yorlo katanguti gitjen. Pekanna pekati gitjen, jenna. Inna uga luakpat, nutaka uga luakpat. Kati mayut kuwea huk tut, iglao yak tut. Nang kuwea na laong nikuni. Akirak tungit sa kuwea huk tukitik tuping wak tut. Ulak peak tut. Kuwea na laok simakuni ayong nang mat. Kimak paliang mat. Pibalaw kimayok ikkaklugo. Man innaw tigilat ni ikkay naktok. Ay waliyan ito magkwa. Pero kiyak, pero paliyang mat. Niglahalak pat. Tagukan niling mat. Yan na siya may innaw tay. Noon ako yung may inuyo tigot. Upang nga may pero kiyak. Pero kiyak mong mat. Pero kiyan. Tayman nataw tamagkwa. Pibalaw kimayaw. Kimagpaliyang at tigit. Pero kiyak suni. Perutia kami, perupia ihulimat, perupalia lagi teman natiel luawit temak kuah, perupalia itu ayokak ijuakak itu ayokak kerap itu anak tok pitia niluk pakta, ini teman la anak ligak pelomat, kubian nagelok mihig jua me tuak puksuda. Milok tau yeto angap ta. Palu lau tua pek suta. Iglam ma suta. Milok ya tua ta. Ulo ya nak tut. Uniok tau ni kuwean na ke. Tai kung ong ni ang ak. Pamea tuk nak tu. Tua ulak yuwa mea kuluk pek suta tiyan. Ak pamea yuwa nak tu yuwa ka. Meillä tämä kuva pingoa herralle joka ni köptin. 1959. Heang me otikittua ukea kajaami. Heang me on. Pilleri jahtoa, mutta agi jahtoa. Tai kun ulimau mie nunaanut, tai herrat naam, hänen tupettaudut, ulimau mie nunakalau maani. Tamani tamakwa idloya makwa niwak bagalay tahan na kaytu ni umatit kaya ng tamani kanang nan awli ibala at ulimo umitay kan nunakak palawman tayo kung matahirano iliyaw matatakwa hiyang miyo unun na angat ubagutu tamaan ang mayo ito yung unod na takit na tayo kung hanya tarik na aso de terliya na aso gitaan at naku takuyak tu yung lok yung magapta daw duwa na tu yung lok mata daw dung niluk miti yung unod at unod ikitak to kaso hiku hamas ni tayo taharat na ani yokaria ba akpagia yuar makimagia rama ani ullagia yuam kimagia tain han naun atuarlu pia ullahia nama iman kamik pakha ya pakamma kallitum ikittaktora ikumatuinarlu iman kima kahing itual pungata kuninga ani yakak buyumi ikki naul de gopani lajananta furnace qagalung ni matana iglok kullungwa na kullamu kihien hokhiyum de matain na pianing mingmat ina qawmalokkani quwi ila bimya oqalloi kamartu ablok taimya lorlu amma ublok

Tupaksonyo. Amaku palunay. Tupak man. Ya, tupak man. Tusalami. Mayar guwaksuni. Uhingagal waksuni. Paamu ituak man. Nahalaw yalak man. Nahalaw yalak kami. Ili takhiwal liya lakay tayo kuni amak kuni. Kanong lumiak. Mayar guwakalu alak mata. Sir, na. Ili takhi kami. Ana naga tupak suniw. Pihu ya walak. Unwa yuri. Kimi kakap tatawahan mi. Sang nakti mi. Iya kutiling mi. Ang nalang mi. Kapi ako taruak suni. Iingi tayo nang mata na kimi po. Kaya bali. Pihu ya walak man. Sa kwa. Kili ang wakalut na kipit na ito, ulikat na tata. Ikaw siyo dito, ang matwa dito, tunibluni nga. Kaya pagyasunin ko.